0: sore ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa de re sa da re sa da ga ga ga ma re sa da
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: pa ko di ga ma to sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ta ger tin na ta ger tin na
1: ta tin tin na ta tin tin na ta ger tin na ta ger tin na
0: ta tin tin